0: Wannan ka ganya
1: lidarin ce masa durmura nan gaba da mai kuzi Emmanuel Olekisi
0: je ne bonanu pike ile lione ke esa ita gwani
1: ke magine siyasa olo shole Kenya
2: ni shiru dar masa
0: yes
2: ni gara maendeleo ni wanti yo la riko ni gara la raja ni gara sukun
0: ni gara osho ni gara karambe ni be gaja
1: imagine en ka ganya dere magine en ka ganya
2: Egeji majani e Eden Tea, wore Eden Tea na majani tuburuna kariyano saa poko lengi na tuburuna company akarira na estates telimuru njere, nde marisho wakino majani e tepa to lengi tengara yoro pili tengara kisidano, tengara kwa chashamei keti nolta nkawizi, niti nemero nkawizi duna yalokano yu kage ishipakino, eti siluka ipo kinti yato yolo shule Kenya meadhaa minyamala joka jatumia majani na jene Eden Tea uri ti uwepokina bane niti na ishipakino yoro pili we meloni we sida na majani na ji ene Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo, oyaleyo, mayane.
3: Oyaleyo,
4: oyaleyo,
3: oyaleyo.

0: Enkakenya Mayan FM. Enkiguana Enkakenya.
1: Enkiguana Enkakenya.
2: PK Leleon
0: Enkakenya Mayan FM.
3: Esema katokul nije kigrego na mbati yatu nka kenyama yen poki olonge Jumatatu merabe kijuma sana manare metosho so mwana enter da kenyibu idhere nti ya masi yithiru mwana lenga vile mwako ti Emmanuel ole kisemi
4: chenebo nanu pike ile lio na show site kweni
3: mbugu yangu tombani kigrego na nka kenyana olonge dura
4: yes
3: mwolebu kunita naivasha
4: jana
3: eshomo ODM OUDA
4: yes
3: entumu yola jitha hebe gulune yu iye ema abengi labata
4: maigwanata yes
3: amiri jamara maasai majanyo ulo iguanate
4: olejo nete jokisi doi meleja na manatangai ni yako maave duri kek
3: aini
4: eni entumo kamili
3: yes neji maigwanata taa na ya maigwanata nikitumogi
4: yes
3: amo inyele nko
4: inyele
3: ee kuro holdo inyo keri
4: yes
3: yetunga yeyo
4: murima
3: kore Western Kenya
4: yes
3: nina naivere kore Lower Eastern enyamal pa mame ki ikura kaa kiasi neji uye kandaba kijimulingole broad-based
4: terumu sana
3: mabe naba formalize nazo ki
4: mabe broad-based mairolo kenyolewa
3: yes
4: na mairolo na maru ni munoro
3: mairolo na maingurwe nkwitoi le niguanai niguanai wameotupu nide bajentumo neji amara do tangwele tata youth leader grajo don't be a fan sitter
4: grajo youth leader nejo we have policies there is a team that is working on formulating policies
3: yes
4: and the policies must reflect the policies of ODM and those of
3: ODA nejo what is nejo altunga ni wetu kutolta ari jongole mo some duo mood altunga na jongolo ngole na kitin ba ku moko leng ne meroro na banaji mini ni ngudu leng ba na te jogi ka ke ja juro na ku monitweji aining ne gra ngole uburu wa jogal tunga nak
4: yes
3: te ne ara mbaye na bane ne ara taw
4: yes
3: misudo te ne to limu ba kan pe ngaja pe kan to ber eni are mi ya ku sho tunga ni ti yellow line akoi ne ti
4: ara broad mi ya ya ku ti katakati
3: mere ti katakati
4: home nyari njoro nabo
3: ora ke duo pa ke sumete oki Ama robo ke
4: kabisa.
3: Ending.
4: Esumeida.
3: Ah bigingiri.
4: Yes.
3: Ending. Ore bebe kuna resolution ya joke ndoka nabo.
4: Yes.
3: Kire joke to ni mote ODM OUDA.
4: Ta.
3: Njere iki azol ni ngo. Oma ba oshukure
4: 2027.
3: Ore be sho yanga ye enke solata. Nege ndaye na serikali after 2027.
4: Yes.
3: Ema nabo. Kenda itu a team of experts.
4: Laria.
3: Obwe gerentoki na ji manifesto na bo.
4: Yes.
3: They reflect you not a ODM. Or you not a UDA. Tomba na yoke bonita salona tendetu meriko re 2020.
4: Kya gore nduat ashindokri na yini as UDA.
3: Yes.
4: Na gibu yeto bertene bondokri na yini as ODM.
3: Yes.
4: Na beki mera manifesto na bo. Mere nduara na bo ni changar.
3: Kabisa.
4: Ameri ya mari na wari duanga sana ni unu.
3: Na wale resolution na bo sabona te jogi. Again try a joint manifesto. Mwore swali ni kiara nkake nyono olonge duotara. Kigrata igwana. Na nchere amu wali ni ngo le ODM o UDA.
4: Yes.
3: Kele leke shemirisho hii orae William Ruto tenkuko e 2027.
4: Broad-based.
3: Broad-based.
4: Ol ningo?
3: Yes.
4: Le ODM?
3: Yes.
4: O UDA?
3: Yes. Kele leke shorae William Ruto enke solata tenkuko e 2027. Amuno anatamba nagraye maketi mpalo olo mwona sile diyolo siya moro shibe ke maka kona ba. Ndeye kijue pitu msiya note yolo unoto ata itia tuanki shumariwa na juu kaini nyona
4: kinaendele. Te sirgali elo shole kaini.
3: Kabisa.
4: Me alasi mabasi ya sako ngajiki yolo kubinyo. Washu siyasa AMCA. Mei na siyasa.
3: Yungi toke manyai no ne.
4: Yes, mei. Lasi mabi yule negiro losho leke nye kwa nari.
3: Yes, direction.
4: Ama mabunga ze ODM o UDA.
3: Yes.
4: Ne humetangu leta naiva shabu wajo. Kinte ruwata mikakati.
3: Yes.
4: Kengara ita official.
3: Yes.
4: Nete jugoro sabu tiki. Na ya sabu 2027.
3: Yes.
4: Petu mi. Ingeluno Rice William Ruto tentamere. Ama atenduwa tainu.
3: Yes.
4: Keishuru yele ningu. Kidi maibeli leningu aimunye wa Rais William Ruto tengela re 2027.
3: Yes.
4: Kwa maoni tu.
3: Yes.
4: Ne yulo rajo roshen sidana na naji maoni. Meata rwanu jata pong ashwe noto. Bora gaji ndau maoni.
3: Yes.
4: Ni limungu sababu ni ajoka nyopa ina yendu atainu. Basi na ine kigwana.
3: Yes. Amelwa na mbele ndu atainu na roshibeji. Wale mkona ati democracy.
4: Yes.
3: Enkonari demokrasia na Kenya.
4: Nagishimu nduwaru li.
3: Nemero nwale mera nyo. Nduwate nyo.
4: Nagishimu nduwaru
3: li. Nagishimu nduwate.
4: Kabisa.
3: Ure nduwate nyo. Nye ni opinion. Ure nelekai nene nye.
4: Kabisa.
3: Nekeja kutuwane na banya na inegyo.
4: Yes.
3: Enye. Bora kiye mera ameti ulo no moro lekai. Ayyato lekai. Ntaya kiye nduwate. Tegyo ten nduwatai nano.
4: Kabisa.
3: Nena. Amuoli ni ngule ODM UDA. Kele legi shorai suli ya mrutu enke solata tenku kwe 2027. Ormosori na abishana ormosori yare uninaudo na bona abishana rage Airtel
4: ura namba ngata na 0732992321
3: ngoto ye SMS na 0785929283 na ngoto ye WhatsApp
4: kabisa ndike sumulo kile kwetu ya twenka Kenya ama YNFM tarishara ndike jo enenki gwana
3: kesaba olingole ODM UDA kelele kishanora isuile mrutu enke solata tenkuku e 2027
4: enka Kenya ma YNFM.
5: Hello, man.
4: Oh.
5: I'm going to go to the bowling.
4: Kindigi ogangare
5: amenyara ijaluo menyara ijaluo beugwa gidwaro ni meroloriga nebo idie ni na si agu meroloriga amageyo adala anu ajo kindigi ogangara amore na ijaluo biro helanja njama adu modi amero helaga na hemiruto na gajo kejaigu abongoro deputy yaura na doldu na najana na nadi
4: Ee loje ndiye masi.
5: Ee.
4: Ee kaya radoshi ankite tapat kidoko.
5: Ee.
4: Kaya dagane jao sharpesing.
5: Ee. Ay nini mwole mwuli angaira sana jareza mboso.
4: Ee.
5: Na jo kama kewe orona burara lakayara enorengidong.
4: Ee. Ee.
5: Ee. Mere janafa siye. Kaya rigra imor.
4: Yes.
5: Bebo.
4: I'm going to go to the house.
5: Yes. Now, Madame and Mamma, can make a bunga or a rice in the I'm old, dear Maribor. I realize I have a moment of here.
6: Joe.
5: In the way, Joe, dear. Now, may I own?
6: Yes.
3: Asholim Idiyo la kauma medio diam poka na shomo engeberati odiam
6: yes
3: ora engeberati ndeti linda monanji kai ken duwate no olingole odiamo yudi kele lege sho serikali ara kyora isule mruto engelu no royare te 2027
6: enka kenya ma yan fm
5: andazo ba yodi drop
6: ibo leng
3: ni ona
5: hai Ore raba ba amo aisi dey raba de muru to ko lol do manni
6: ke balla
5: ana ba ma jidi ka ko
6: tika ko
5: ai oi sho ke ba wa ina ge wo sha gan kai ke na ma ba ina
6: mambo mingi
5: e ja ge ke ni ma kofi amba so ba ni nan nan ka ge no ling
6: ibo ling
5: amma era ra su ba di
6: agra su ba di bi mi gara nyamali No lo yogo serian kabisa.
5: Se o wae. Ni ja gidi gwa ni ashoba.
6: Ashe.
5: Sabo gengi jate.
6: Ndio.
5: Lama gumo ndalo ngolo nara ngai abe kala uni gwo bi. Ma yolo na den dia masi na ga do da ba ba lo nte ituba a do lo iboni. Ari ga mesa gola ronga mala ga do liki. Amayane shop.
3: Aha, Ramayani shed.
6: Ramayani shed misa.
5: Kito na logo kaya. Ano sa orba jirini? Ma idea kasi yun ng gulando ng roadway at wala mo. Ano na abo ibuni?
6: Isa na roadway diri si guys.
5: Ashem do inyo. Jadi yung kaya ba di sa baba yung gudang jinurungun na yung
3: darungko.
6: Para kasi doa pa nito. Pa
5: Ay, iya na iya na nagaisare na ba gandun da so na dolli. Ay yoga gal do muli ka muis. Na pa matu pa na ba.
6: Oli viene garibu.
5: Sao muji da iya na wa mati jindu engi gwana.
6: Eh.
5: Mage do na dia pa kolo ge da bola do kwa. Wale narida noza inyamero runga nileme ure itaki.
6: Ndiyo.
5: Wale dita nagava narizu badu alaka uma. Ezo oro za nada na ODM.
6: Yes.
5: Kwa wale dito ni nyoruto layamu. Njosho doido tenebwa ibangaleloja amanina agayake ni nyolorika.
6: Ehe.
5: Ejika dola abena ina nado amu. Alangeni de ni nyoruro te ni rogi ya urogi na geye na dala di na urogi ne ODM.
6: Ehe.
5: Na gadol di na na agirogi ishongufu.
6: Ndio.
5: Egiroja amo adole ba bagwe manu ameme ndwa na adegenda yo.
3: Njebi.
5: Amore na de na na gadol ni jabol ya ba bir ga manu gumo na adegenda. Wale nadi ya nadoki na jenga bongana agaza ngufu.
6: Yes.
5: Na wale na ininyana nudu nguazai na agadala jamu jiroro na adui kefaidia. Na agadala na adu kefaidia.
6: Ah, surely.
5: Arashugo me yowe na anorungu ridu isho riengi gwene na mune nye na ama yowu.
6: Ah, surely gole giri le bafuna.
5: Aya.
3: Jawana mwenyewe.
6: Yes.
3: Ashe, nduwati nonoko, olingole ODM o UD.
6: Yes.
3: Kene leki shu orai William Ruto emirishui te 2027. Honi kiyo laju, ebeki nipa ngurayina ajini ya Mount Kenya, karibu milioni sita na kitu. Kakite jugore noto ODM, nene leki tumemirishui 2027. Ama hale nduwati nono, kede mayena, anagato nakaye sabu na gulu.

0: kino
1: ajo ko na mele e ngumura je nege shwe
0: ye pol na ngama je ke shwe ki
1: tava ko na mo tori ngom je na la sena nu na e ga sa umbare
2: yes
1: ko le na e odm te mede ni shwa ba ol tasat ana ga ana ta ge ki yo la jo ke muruto ai ora de na sa ai na ta na de le lo jo buru na de na shali ni kwa sa tasat ni kwa ni kra ro de ni ni kwa sa
2: yes
1: ana sa ko ni me shugu ni yo lo ni ne da ku ta no na ji ora ga ro na nyor na na ai le ro juruto tenna nga sa ga ibu lo ta na ka mo ki ro na yo ka mo la ke na bo ki ti
2: yes
1: ni sho na e lo ri ga na ba
2: Yes.
0: I'm not going to be able to do this.
2: Enka kenyama iyan FM.
1: Hello Mayan.
2: Kenyana.
1: Jamati ang.
0: Woi.
1: Sugo lenga kenya.
0: Ibo lenga kenya.
1: Ola kani.
2: Woi.
1: Sugo lenga.
2: Ibo lenga.
1: Kini desi day.
2: Kini desi day pimi kia kenyama li. Nolo yoko serian.
1: Esuba nolo.
2: Kingra I maintain.
1: Esuba bi.
2: Iba e.
1: Kini desi yoko serian jangka iya nasi.
2: Ehe.
1: Ado lenga I ngira desi day nengka jangka iya nasi.
2: Ashe.
1: Aru ni mama mjadala. Ili ajo mama na wolo dia megwana. Iyi na aru yingiri ya mayo idi. Na wasi ba na ajo ni mama yeye ibunga idi odm. Na kiki lola suluriga.
2: Yes.
1: Idi ni sibaya mo. Oru yana kwa Kenya. Negra loven fucking.
2: Yes.
1: Ngaji yuko tizi o sabukin.
2: Ndio.
1: Kali yule ya benya mama yuko rudi mwenye ngaji ni yala juu kizi ngaji na kwa ongezo leo sio tena na jikura.
2: Ehe.
1: Na wali na nara na juu ya jamii yenu bunga ni nara ni juu ya ojuruto.
2: Mhm.
1: Yako mbele yuko ra kwa na bo taba la yana kuna juu banga wodi. Mere mene banga.
2: Yes.
1: Wali la la ba yule wali banga.
2: Mhm.
1: Mere si mimi ana ready.
2: Mhm.
1: Mere mene wala wala yule taba maene jama.
2: Mhm.
1: Tempe oh la rabo le mane chama ne yelaji era na chama ne anang
2: yes
1: ena kulingana na panga kasha gwe na chama laji bibi ye panga la ngwe na di gode bo na hu panga ni gela jor so janga jeni te fili mia sapo ame ri ri ri sir gali
2: yes
1: o ge sir o ge ame ri ri na te mera kula re bale si da yangara ye di jeni na ge si ko si ni di mari panga ro ngani panga
2: yes
1: ye pande ha ame ri ni ti
2: ndio
1: Na ga suba na na jentu guangu ri mele na na ku bibe na ke le da. Na ra oru ri karu fohu na isi agra ba ke diangu ke di di.
2: Yes.
1: E ra ra wo diem to to ku sidu tu pokin. Na ke ru ma ke na ina. Ke ji lorai sin ji so ne te sinu na si agino.
2: A sholi.
1: Ma maraga rele.
2: Yes.
1: Na du ngaru na su.
2: Thank you.
0: Sholi. Maraga zo ngoswa. Ndu azo ngana. Ne jore na bongata kolo. Na ra mi gure da na panaji. Kaimu kwa rais aitoki 2027 tenduata maraga pole sana enduata ino ulingole ODM UD kisha na rais William Ruto enkesula da 2027
2: enka kenyama INFM
1: era gwemi
2: we
1: ngelava ramu era malare narigibi
2: yes
1: ngwe de ya mara ngende ba ngelage
2: ndio
1: na kama dure neroria sibara Ibe jeki raba ore angaji narira no de kero longa lemea ore bai
2: mero longa lemea
1: mera ore ODM
2: mhm
1: nepe genyaki
2: mhm
1: meron muru lemme bunge enkeberhati ya mashungwai.

0: agia Mungu nijo jo emege be nanga ngania naje e amena wa ngi sai ngania naje me agi yoga nabale sama waj ne yak ndaita ndero bi nicho bisho bino lompoken mia misin simple
1: ne yak uta lelo meta ori radia na na dinagra ligi
2: ya ba yalai
1: na na ji de mangu ror ba yana mga rishi lo yoga lo mondi
2: kerish bi
1: odi
3: karibu
2: eh rei
3: teo
2: tewena
3: iko
1: kore sa duo lo benya nang
3: meri radi banga na ji gake era si ga bau
1: he ama yo lo na nedu minyo ndoke ne boto gi yo kamini nyedu gi yeu
3: enda nga sendo ro ni siere ne makwata ara marisho endo ge na shai
2: aya
1: iya na na ge sebu
0: Aje sedaya na hei.
1: Kanya na melo ni na banji.
2: Angila kena nangka ni ramu. Abah nak angka ikan kambing.
1: Joko di nyalam yang dah majulu. Ia mesia iya na.
4: Kau di naji lo?
3: Yo.
4: Apa kaji ada naji?
3: Doa sama kuat rabi kuat altamus.
4: Nasi ogi. Lelewa.
1: Ha iya le soba.
4: Enda soba.
2: Soba ni.
4: Eh ma. Ini endo jil kena.
3: Hei ya. Akan jual di naro kosha jual bayan.
4: Enda naji lain daru aja aja. Aja.
3: Ada pegan aja.
0: Kurang na jual orang bi kurang jual naji sedaya na shai.
4: Mereka lagi nyalomon. Enda ngasen tu syukurong kang di nyi.
0: Oh.
4: Enya ngiring. Gua ginye den veyer agentai nagi tu dia bua lomba dua ba minggil ada nai
1: nenya na nole den yang eden
0: Allah ke sana nyang eden
5: Kishamo, nemelo kai sola. Majani Nairobi wa kita nkariano sapoko leng ten company Ekari Rana Estate Limited. Etumia na majani todo kai poki likitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
6: Ore esa nikibagine.
7: Ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo
6: ege mtambaiki yetu tirelino
8: ore la barabara na mashuru kajabe na tovu kalara esa
6: tini inga malo mono sino ne juruno
9: ega ni Samson ole ge wan
10: kajino no Steven ole saringe
9: kaji timo di torken
6: amwe ki langir ke jege niki burbur ke li osubugi tenko bo kin na manyor masani
11: asragi na bombo indina option ama yen fm tiado ole ge gore sendro lo lushira transmara
12: asragi na bombo intile ma yen fm ta ga ondore ge juado
13: asragi na bombo intina option ama yen fm ta ka ondena ro
6: La sirak lang lolo mon o jengkariano na dede.
13: Kajang karna dayanda seneya.
12: Kaji David Olesaini.
11: Kajang karna Elias Kitiapi.
6: Ningama tembolos oltiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
14: Mayan FM.
15: Eke jire ma first tanka kenya no longe duo rara yola jengko longe konana aramiet enkomono. Eita rontari kinto moni uni. Obo elapa liset mba kandare kinyongwa olapa liyoudo na atate neboti atua kulotwa nakpo kena mkwapi kumoko leng keji Afrika mashariki East African Community po kine bonte nebo na kinchulu na yungu lengu lunu lenga mkuno ulo nina keji neibada nengko mono tenebo si wengkita ngena orori lengkai na njana nika ntagulikile punyete siyai enkiru koto ijuere rema fest na kese na bayate po kiri shata nimi isi na inikirikino alake meiwa kata nilau na ajime rame dola nyo wajona grande leate nimi tumogi ashomo na indi marosujete K24 plus tara tindownload K24 plus imunuta jere Google Play tara ke App Store na ipik tara Android TV ipik Apple TV ipik laptop ipik tablet na nija siri simunu ure mo Safaricom na indi maingora nesuja ajuna sabre dhiruti atwe sana bu unusu tuonjini ginara tomuni unyaki na suja rema fest po kini metayu laka jona grande ndeleti atua esia yongo muno esia yengetengana na yake yake ngibelekanya kumukti atua enkishwino mecha yake ngore desia di ure rema fest 2026 na yongo muno na yao utokana kumukulen lunga peru kiloro kutenebo
16: osinkolio lesa tiatua Mayan FM.

0: worshipper. Nakana yola unda nakanya.
1: Yes.
0: Arayi grai mi ngolu na bene ne grai ma. Arayi grai ma shida na bene ne grai ma.
1: Yes.
0: Iti yankolo nabu. Iti asa nabu. Iti wala bobu.
1: Yes.
0: Iti wala dioja. Amgelo kini kendo na galo bigilarin.
1: Kabisa.
0: Kendo na mebunwa sewu.
1: Ah.
0: Kepik. Nebik. Ili ndo mona kajo la nebik ndo mona ni meren kare.
1: Yes.
0: Wori na bana ya magiba de nebu na arishori.
1: Iduru ngera era
0: mbaga nyene muratisho. Ndelo nyadu menkerai. Kenya?
1: Kenya melo ni digi.
0: Ah wori na paki tu anari shure.
1: Yes.
0: Ndo muradi shure.
1: Mhm.
0: Eringera senior school.
1: Yes.
0: Nel ore na bolon. Tegel tu anka yene bisinyo ngo nyanyo.
1: Enkutu.
0: Na the moment dai bebo langa yongu set.
1: Yes.
0: Ndi wana ka otike ba.
1: Mhm.
0: Ndi kino.
1: Kabisa.
0: Ndi sinyo mbaku not engita.
1: Yes.
0: Na ka ina yo ala ni muni atayi.
1: Mhm.
0: Sida na bene ne mayi.
1: Yes.
0: Engolu no na bene ne mayi.
1: Mhm.
0: Diki yo bena alinchira.
1: Yes.
0: Emi ona bena enemayi. Wari na basi nyana homanga yiri ga domu yo.
1: Mhm.
0: Ne shugo usile nyana apake.
1: Yes.
0: Ne shugo afye nyana apake. Ne shugo kasi nyana apake. Amwe nyoro langa nejo ni sho double double.
1: Kabisa.
0: Tena ra bank shenjara.
1: Ni sho
0: ge gari.
1: Yes.
0: Tena ra ndaren kalifu ni uni.
1: Ni sho
0: le.
1: Yes.
0: Todua. Ata ye. Engela si yanga yeto kitara.
1: Yes.
0: Alotu abike ngwenia.
1: Enkutu.
0: Nebi nguru no ba ngirengida. Yaine nchepai. Nebi shake ni sho. Mera da shagene ne magi ajwe ne menkai.
1: Mhm.
0: Ne menai.
1: Mhm.
0: Ena ramadi wana je.
1: Ah.
0: Oroshi na sa shoto kande kanisa.
1: Yes.
0: Aju ara ne mere kanisa.
1: Mhm.
0: Duwa ajwe ne ga mar na roje akirisi maro lekinda. Akire mwe na sakinda.
1: Yes.
0: Ni shoro shagene shenye.
1: Mhm.
0: Oroshi na sana enkai da beganyo.
1: Enkuru kino.
0: Enkwenia.
1: Yes.
0: Ni na da beganyo shagene shenyo.
1: Enkuru kino.
0: Ne na bende bere sharajo arajo urani anda balagamu.
1: Kera enkai.
0: Kera enkai.
1: Yes.
0: Anda balagamu isu bara enkai.
1: Anda
0: yani wori na sari baga doro kinyonyo. Enkuru kino. Gremo suna roge ninda sai.
1: Mhm.
0: Todua?
1: Yes.
0: Na ku ara bila ni mun kai na juira na kanya.
1: Mhm.
0: Min joga na mala toki.
1: Mhm.
0: Ni min toki da ran gure de shu.
1: Ah.
0: Amu.
1: Mhm.
0: Ege bi an kai en kwenia en kutuk.
1: Amen.
0: Lazima bebi an kai yongo jangoro.
1: Amen.
0: Lazima bebi na ku si an kai.
1: Mhm.
0: Wena na ra kwenia.
1: Yes.
0: Nda ko ne ngole ala latino.
1: Yes.
0: Wal mura ala siriti no.
1: Mhm.
0: Endi siriti no.
1: Yes.
0: Ara ye.
1: Amen.
0: Me di sho ngani. Oji enkera yelesa godi yani enkiti tongani ya kidu enkai kiti kita hapoki ni kere enkai
1: kabisa
0: ure enkai ya nikiro
1: yes
0: neme ure naino ure enkai ya ya mekira hapoki ni enkai na bo na narishu mara isul
1: yes
0: nikiro
1: kabisa
0: na ure nyorafili na nyoru
1: ee nyora
0: kisigo nisini yola inimu
1: yes
0: wene anai rasa ara yene yakin tas
1: amen
0: wene anai rakunia senano
1: yes
0: ara yene yakin takweni
1: kabisa
0: wene anai lebunye sana adomu ara yene yakin domu kaya na yola yonde na kenye mincho kentanya maletogi mincho kentanya malchochote amu ekipi yanka inyo
1: yankunia
0: na amigiri buka dankarna yeso
1: amen
0: tanga maina kunia dankarna yeso takunia siye
1: amen
0: tena kenye rara
2: Ewangan Olu Show Mayan FM

0: Kabisa jadi mbara kuna saigira na kabu dogo ya laini mwani Adala ajoke ini gili na adi amon la ajoke na nishara kwa roling Ya kuna saito hii ena dama o laini mwani Ya kuna kato kina jashkoki enda kitari Kia mwani rata ajore ntoye Nyita Sinje etina iruko
1: Etina iruko na etina agiranya
0: Nijiru wa ramara jo ntoye ugo Nijiru wa stage shankarani ugo Osa kanisa kore kanisa Kiki ya pato kundai siye kidogo
1: Ore kanisa na kaidi matrejo a bit silent kuhusu ya nasi ya yes kegera hero kake megera ninche ipangu ling megera ninche ipangu
0: yes
1: kake iti yake
0: iribuwe jongata rame
1: iti yake
0: netu amoshi buru ya nasafari kijaruba sayubuli ya rata
1: kitu moshi
0: kewari duho arjanganje merawari popo nita shesincha na antrai nifundishi ya community ajitha konena
1: Eji itu kingura ulenge siya ya kanisa hona kaki itu moshim pastor niti dialo tene kipu atua community na kipu wake niki itu pastor ni tinalo kake etuwa nitu kintumia I think to the maximum peyo luwajo keide msine nja iroro amu ke keni nyoshi kanisa tene ito ashade kanisa airo na kajo kituma keye change kake eton meki kajo eton etu kidup inale kaniso ling amuke gira yoka apuwa na health despite the fact kiata pastors among ourselves kake kegira manana health kake orenchote kanisa eton kegira agira sana amu etu nye orepe kipo ewi anangatu kiata paul pastor netu ya pasi ninye kulo ojo mesidai teneito ronientitru kake kejitru teneyolo niade ajati sinanu na ajitru maito kini angamatiai te community na akuta na adolina keji uloshi pastai ojo pe memorati ndoye ore nye nyumba kumi meyo sininche neipangupi tankara kinyo kejitru tenaka trake mpange panga apote ni na ite runanua atuminyo olarabale kanyo pi shomo kanyo pi itrejo na ku eton akiye kiata long way ni kipo kigira isumeltungana penga saa yulu kanyo pi kigira ajo menarikine na siyai
0: ama mama Diana mamala na ye iti njere community ya refilta sari kituwa bagili njere kituwa hii majabali nyamari jure kishoro kejira ngana nganta shoro nila bagili njere kituwa hii seuri asini ya ranushika sisor masa kesa lor buro senjare rongtaye elara bali
2: eti keti na nara loro ni mtuo hiyo ore fenyoshe neke gramana eti loro ni mtuo hiyo kaje tia kele rona keduo kake kia kisha kiri bikuwa laini bogin
0: endu maa wabudu nje mara kiri ya mari yontai
2: kiri ya mari
0: kara melore bintashe nje nejo kesipere na jira nagarai eni ningana na jito nerogudu nda ilara bali mera kilo jana ya mara jona keti duwe nkitrogu na jibe jibe ya makine na yola gajo karo langanye tanaibotu nilor sinya aitigu atejo enda pala na mkikaja kiri nda sati waro shoku niyo unwa nda rali o tia la rabalo tia sebil
2: epi kia la lo grade rogiyo amore na nara le gridi ya mari ligiti otia nkirenga na rene boyo nedi kia la ragu mo le gridi ya mari na ina sia ya marara rondo ye na ke yo sinje ndo ye sebarenye ya kia la kia la le rara ye ora yo le rajo re ra marara rondo ye mera mana mani ye ndiro na marati terisa na enkom na lagwanike ngari ne idim nai ne oina garai na ke dine imine ni ago kigira tata ajo gir masa enda bale murara rondo yi amo mera tipat biro sinje ndo yese batenye
0: da manya shoro enda gari ti aro shina no sa sari do ngamura tata aman na rasati norara ninje rodiye kiro ko ninje abal ni to rembe
1: Eke geranga ma, ke gera irori. Amoro shi ake kipone na campaigns, na kaki ya kikisha. Ajoki ya rageni nye, entomo nani na bo, na seta inasiye, na gera amoratu ndo ye. Na yaku kitu yoshi tenebo, etinkulia na atrapa lapa inasiye pi. Nejo eranye kadola na ngoki, ngoki ya pa seta. Kake ora ma yulapa. kaka ayu ayolo
0: yes.
1: ajo masira banyo
0: entoki sidai
1: na ko kegira iro oninche negira apoku apono na campaigns kake sujoshi nikipua aitengen ltungana na kepoku do Nairobi
0: yes
1: kepoku ake Nairobi nejo mayolo tata apa ore nyapa nyendo kedukuya etinye nkulie na kemwe mpaka sai tangara kinyo
0: yes.
1: ora apa na atoonga eke metumia pa gloves nimiyola na tritro negera itoton
0: yes.
1: enatiu baiki na ya remuyen
0: nimiyola neshurtakini
1: neshurtakini ayelo nyanda sarapa na iwe alo ofshidetu
0: yes.
1: na atangara hina nejo
0: tino ya mendoro
1: nye nejo kamura risho na oshina no na mara gloves
0: yes.
1: mera kaitumia kenka eke ore si epua itui ndomono neme ata glass apa na hu kegira kai kaja aibungo sarge na hu nepua jo egira ibelekenya
0: yes.
1: kegira ibelekenya pole pole kake ore ntoki nagira itua nyamali yo kuna na agira isudori amuke ata sientim na agira isudori niki ata sinta sati na agira itoton ndoye miyuli
0: yes
1: tenenenge wi nejike atai birthday
0: yes
1: entito chunguza sana amu mara nyingi me birthday
0: yes
1: teni atasiendo kinenenga jo ai etamu yentito nike no hitra school etu igela ipangu
0: yes
1: karibu wiki yare ashuni chunguza sana amu lazima itotrona ke ina kerai na kwegera isudo na kutenenenge si ina ji birthday amegra ibatisa
0: yes
1: nkar sabukin pemiki yulu
0: yes
1: ore mara nyingi na itotoma kina tito na hu kejia ke birthday peke bwanya keki kake ore siki petanya keki ishi wentito
0: yes
1: mera ore nakata eare shere etrisine nyeshere ishiwo
0: yes
1: na ku kegol denko kegol denko eron e yupi nekiro nekiro olmari
0: yes
1: nekiro konato ye nekiro doi onkayo pe yoluwa jo
0: yes.
1: kanyo pe kijitu menarikino nemurati entitu
0: yes amara andaira nake le biotisho maya kilo na mama Diana tena akegira na kulota satinje kitwa ngasisin aishi ngulio na lwana sholo lake ning amara la gwana ni era ro burwen kene ngoru ara le lare kulo lo sham kedira kedin kedin do lo sholem sai ngine sinja erori ni tengenene
1: kegira po daruo ninche amore nye entoki eduhia kiata mara nyingi marjo ana chief ore chief ore kila iwi nikipu kiata kenye administration teneme chief na nyumba kumi na teneme ninche na oltungani wanyeti oleng te community tiil tungana la teniro ade keji influencers teniro ade na keningi oleng alang tenikipu yoko penye na kore sasinkine kake ipo ninche nepo doisti ninche netu mnafasi niro
0: yes
1: oro shidet kisho monga tu neketu moltasat obo moltasat moro
0: yes
1: oseuri nejo na kayu wake nairo enchoke mairoro
0: ho
1: neke jota miroro
0: malgra adu me medara yo
1: nero ra sininye nairo kusu na enasia yonto ye neiro kuhusu kanyo pei bai tenemora rinto ye naku neiro uling naku idola jo one of the community influencer ilo
0: yes.
1: onoto chance nairo
0: yes.
1: pe ningisi ninyajo me iltunga nale sipitali yake
0: yes.
1: ashu me serikali yake etisi sininche kulolo influencer sauti atua hiyo
0: sasa kitu alolo jinte mesidai
1: amtu ne dola useuri inyoto tairo
0: yes
1: tayola jo kegira nkopa ibelekenya
0: kegira ide kalo kilgwana yara na alino le musho tolosho lor masai tola inungola
1: ora nane ndoke naidi marejo kegira ide
0: yes
1: na peke suj ena siyai ondo ye yes. Vile nagira ye itengeni yo matu suj
0: yes.
1: Ama josi kaki nyototo nikipuwa mana
0: yes.
1: Arangata ang pesho,
0: pesho yes.
1: Miki yolo enyamali na imaku natu ye na huu ento kina hidi matrejo matu suj na ore si egira ye itengeni yo yes. Maibonga maibele kenya siilku wa klan
0: yes.
1: Matu suj ena nagira ya suj mata pale napani kijo enapa na kesuji
0: yes
1: kimela yapa matu suja mke gira ibelekenya gira siya nkopa ibelekenya na akuma ibelekenya siyo
0: yes
1: niki suja ntoki naliki ni yo kajo kaisida yena yes. Na rohonena ninyake na nwa hidi marejo
0: yes.
1: Na ore nyeru na itu IDP ayula jara lungana laini ningiru
0: yes.
1: Kayo nyena iroro hilma saipa waki o iningin o gira iningin na redi ya mayan
0: yes.
1: Kairoro hinta yuleng na iroro hilma rilai lengkang ole mumeitra
0: yes
1: osi mama lai eti mashuru
0: yes.
1: Meriti likia onkera inipo waki ol agira iroro ki olmara ipo waki na joki ndai karibuni mayan ene ningo mayan
0: yes.
1: Amu kaisidai netu yanki sumasidai
0: ashole yo na jo sabos road bega raye meraba yake jawa era na ilu balak nasile na dawi ki
1: alotu ya lak
0: dir nyana njo na sponsors li nido rara na shi
1: la di ni ka shita na sho
0: eh sin jene yo na jo longa bi rutu
1: ba ni bu
0: yes
1: o na yusi naja show link to sponsors lang it is a county government of Kajiado amuke etuo on their behalf na yako kinchoni nje show link when I see partnership Quaker Korean government amune nje sio grace support yo neke gracia jo kera tayari anytime na yu nje neke ponu airo kiponu airo neke ponu ifunsa almasai lang peke tumoki siyo kai bele kenya
0: ashole
1: urkuwa klan
0: thank you
1: ashe
0: mama Diana kilikuwa ilu nwa lemuki wa zolosho la rumasai
2: ure sinano kagrajo ki irmasai
0: yes
2: ashe ki irudu urara anakitesheni ya Mayan FM abonuwa imagesia ya murare ondo ye
0: yes
2: nore ndoki nikijo kinu masa ema tapal ema isho ndo ye erisha tenye niki nchose niki pal na murarara na venya najiru ipea pali niki ni niki lungana kane anajito
0: yes
2: niya kema ya nintaya nkai nara sina nu lungana la inu na iyo na iroroki iroroki ormari lola sanga iri eti wei wogine eti na iroroki ndo iwi neyeri wii nejo sarai
0: yes
2: na iroroki indirai naji Juliana na iroroki yankai naji Janet ongera inipo kin na iroroki si ima yane FM na kia mayane ndaya kayuli
0: ashe
2: ni yako
0: maibunga ndolda kayo bagi yeyo na ikane toll number ushin na emergency wa migra adamu ama na ima ndi lakato wani alunga ligi nike bagi ke ashwa I department kai naji idimashum or emergency
1: ore ntoki na idima rejo amwe baiki na meto sha na kiroroto na kigira irorine
0: yes.
1: Baiki neti ltungana ko yu na ineponu
0: yes.
1: Netumore ldaktari ni kiti kuna sipitali nepo ke serikali ora na nanu atisinya
0: yes.
1: Atisinya kahore si tenela ke sipitali ya serikali na kake ngamuni
0: yes.
1: Na kaki saidia si lelo daktari nilitum na yako megera kinake
0: yes.
1: Enyamali ni ata ngoro usaidizi mapema
0: yes.
1: Peke tumoki ni ata ret mapema ashe
0: ashe ole prejesi wakashi na ngale taba utwa nda urusi erisha tanyi nikijesi ashe na ngale lelo esotu wako dola njera ta uru tontai nipumle negoji setali akaunti ya Kajiado walidejo na ajile lekoika kerejo ashe na ngale na nashukuru ndai
1: ashe
0: ndo nimeje kaisi najero kiara ye next week
1: aito
0: kaisho
1: on Wednesday
0: kaisho ngia ngaita ara ngaba ike lo na kala ke sile na sabo za pe kiara ye meraba ike lo rudwa era dunga lengi tengana ki ngoli guna ya magara rado yi duboto na ya rata isi na jo an record data
1: record data
0: tonkera
1: tonkera
0: osini na ngana ngai challenge kage mai ngi nyasa isi lo shani
1: e
0: bonu ke nyanya na na dawi ki alo tu wala ni ngi jashi ma kana se do wala ni ngontu be gri mo na an sa do ropo lomon la jidi ba rabo do sering ngi de sheni be lo do fi jodo e do ropo olomon e ko na sa e to e sa sita
3: Ndoropo Lomon te Mayen FM.

0: Eba yake ni James Lembre ndebo josi yange ngirilo singole dojo kada mwanka yi ilenyana kwa singole dabo yu saa sita wale kande ora odola ni mwenye nyerichara sida yuling nyerichara adu ningi toki ajero yi enyongu di ora mati kajaba wa hulwani bo waro kunye ngudi na aje
1: wani toro na itobe lagi
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarma
3: Ngudi ora mati
0: lagi ngonte karana melewka kao shuling aja na sina nuka wosh na ngudara mati ule ngule ngule rungani ya koncho sina simi ule ngule rungani dula joke turukua to Ronald ule rukua leme sidai pijiku mwudi aroshi na ngudi waramati ya kuna sayi ena dama ola idu ngunikati ya sina dama ajo na isa tano arna ya promise na imeka ajo kicho lukani oboli kinchodo isa wadi ni kijodo ene box kaya ndasi ya kidogo tu pijiku kinchwe tenkata na mela kwa ule njira ya kuna rungani ngudi anyo waramati
1: toto na ito na ito na
2: Baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarma
3: Ngudi oramati
0: Kamsa njola laini ngu larungani lorru njola larungani ndasi kusi nasimu kama kawaida njola ya usi larungani likuoshe ngudi oramati ya kuna sayo larungani judo kia utarikuwa atarono lashi lengire kini chojua gala larungani likuido hii na ngudi oramati njola kwa larungani Mayan alo
4: Hello Mayan
0: oh, yes Hello ah. Yeah
4: Kayi linda ya ngudi oramati
0: Yeah
4: Larungani lagua nyari mumbalu saldoka
0: Iyo dal dogar roi.
4: Minum ngar ndagi di.
0: Ya ne ki ngar roi tangkal yor gumbau.
4: Eh.
0: Or gumbau yor duma ya.
4: Eh.
0: He he. Eli awal ya lo.
4: Le susua.
0: Iya.
4: Le susua.
0: Oh le susua.
4: Eh.
0: Ya ne dogar le susua ni ngar pa ya ne ngishu tangkal yor gumbau.
4: Ya,
0: ni ngwe ngiro ngishu dangara yorgumbau.
4: Eh.
0: Watu wa suswa jamani. Lungana le suswa. Ya ni ngwe ngishu dangara yorgumbau. Ni do munyaga do ngwe ngishu shu. Kisa na mana? Rumbau ligera. Pilanya. Ajo na asena no. Hapana. Hapana. Kaoshe ngudi oramati na njito hii.
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarma
3: Ngudi oramati
5: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
6: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.

0: toto Nairobi rangi.
1: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya maraba wangu ta maraba ligirarna.
2: Engudi oramati.
3: Wore shai neme shai yage. Wore shai na enayerate majani e Eden tea. Majani na robil ne torangi. Meta wore biswa genkiti. Nito robil shai no neishe meluni naishiam. Wore Eden tea na geloduto mpukunoto omwine na abasha. Amo ere majani ya kawaida neti waltanka wisi. Neta tea bags netu muipokin toldukai o supermarkets negitanegi. Tate nebo ultim lenka kenyama yenefem Emmanuel olekisemeye tenebo PK Leliona, peginta yolongkumo kuna ipirta majani e Eden tea. Eden tea, the finest garden tea.
4: Naro yosuruwa le siyasa, olengu wanguna njoki siyasa.
5: Kura kibindu kwa langeni, ira sormadai. Amite marlona de meso langeni mishurigen.
6: Wure edo mwenye, ninen siyasa. Wure ramadisho, imbo irare siyasa.
7: Waza vadi ya mawalonga wale gilo deki. Aro kitikile ya ila, kai mua kesi ya serkali.
8: Wore siyasa ne meri korake kakeram matarem.
9: Tendiki ligino ne miki asema. Nambala.
10: Na sisi hatuna uhasama.
11: Enkuruku olomoni. Teneki mbwena. Teneki ni moja enkuruga. Iti wenatiu meishushunga.
12: Ni kukwenda poi. Tazama milioni ipare otomo misi.
13: Kama we ni mwanaume, toa chama ya Wamasai. Tushindane.
11: Kuki Alamisi, nitum Enkuruk esiasa. Emu Enkuruk olomoni. Chiatwa Enkakenya, Emayan.
2: Mayan FM.
0: Kabisa na jeri mbara kuna sahi lela do yosuwa likijudo olerema fest
14: kabisa
0: yes ora yosuwa la ini mwani lela ari likiri le 2026
14: yes
0: neri do yin darikini na ara aja tumonio bo 31st
14: yes
0: mbaka darikini do yungwan olaba
14: liudo kabisa
0: nimi ara sosa siya jo kama asa kaila niko babaya kili lego le baya nyaka yata ichiang
14: yes
0: na shupe ujo yuwa dara yara do apri kijudo ya K24 digital
14: K24 plus
0: yes ashwe app ngoro lo sirwa
14: kabisa
0: nayo ngoro au na amnda lo dina abala ni ngoni amri dara da bar jarol biashara
14: yes
0: na do rwele kanisa o no dara ke olonto yi
14: yes
0: ba yi mara so rwele kanisa na mara na ipin kwasanyo
14: lo kabisa
0: to koji te sey roi lankai era si dengre ngana biashara
14: kabisa
0: ngo bile ke le bunyanyo
14: biashara ino
0: biashara
14: yes
0: ni busi da mo na sey ino ai na meta shonyo
14: na
0: sey ino
14: yes
0: so mo na do yi ntumia shilling 30 yake kinjwa safari kwa mna rishara pia ndownload akina app
14: kabisa
0: na bilo Google Play Store akina app store ni ndownload ure jiani ni weji
14: nishi bagi mrosiru
0: ni ngurno na ulo bukiraja
14: bukirai meet
2: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe Mayan FM kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na Mayan FM

0: Oresire na nyugi.
1: Nesira giyogi seriana.
0: Ore doya ngolo.
1: Namwe giyogi mayenat.
0: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Naibor ke warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadu ngire shini no mayen FM.
2: Mayan. FM Maya
3: Mayan FM
4: Entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibirare chief letabo olekuipa
5: wow uldaiga na gora tikita moisiet ana sa ana tamon orpi sia ina rogiro uldaiga ni ora ari ni gira na adi arisha rasida yuleng nikijo na ushiage enenki guana ni gira na rara imba na yusi enikipa ya magireni weji anjere kia rara ilawa ageye dei la especially nage irbarnot ana kulo logra ajing sai mbeki ama la kedolin jana ana kedum challenge tene tene show intomono genya nafasi nage meba ngase ninje ajing biashara kedolin jana maybe ore intomono ni na oldungani agelo yauni meugu atonti ang meugu atona lo show nikaja nesinyo yani menare tata nishori naji entomono ni nafasi mepanga sininye naji mera anara kera sininye biashara ata neno naomboka te town anadi nye kuna senta ya mashinani nana nye tata nago laini nguni ayu siye nikipo tata aijadiliana nikipo ayoluwajo karara duporo naji tenishori entomono ni mepanga sininye mera naji na iti yole boda boda meta itinyo boda boda ne rasini ntomono nino kibanda tiniweji emireta mboga emireta kule biashara ndara naji naidimi na inesi tidiweji tonka ulele eripeta design yes ata nye ninjo nafasi naji mipangata nagelo town tengarake biashara piru mogiki adeshet oladuo mari kama najo laini ngoni tendua taino amu kere ralewa na ni wengi sana la ibogia kana duo tomono nyanyang shomo show todua yengine naisho mungu naja nebaigine role chekutu kage ate role chekutu nilo niyake sinye ibogia na duoto mononi merare bangando kitinge shomo chekutu neto ninye itiang na inoshiba inepo most of the time inepo ntomono kumuko leng na kegira katoni kazi yao kegira genja atoni itiang anyor maringe na ore na ajivinja na duoto mononi no nafasi mera ore bimbang siyere ndanga alo uende biashara tena boda boda ishomo tena nyosho mas nelo sinye biashara tendanga alo wore na jeja mtu aneja bagi na jimusho lapa unaleta ka kitu ne ya usininye tena nkaji isheri shere nire tukinono kake na jimege ku ole rade ngori merasa kila kitu na inapenepo ata tena na ji imagine mpaka chumvi na 20 bob na 10 bob na mpaka ni osho gendo mononi ola duo lele nyajogi au la shumbi yani me afford medum ninye hata na duo shilingi 10 e chumvi tenkara ki kai netumie oltungali tunga yedua kata ondati yang egira kai turionke jake nini nini na saa zingine unaweza pata ya baiki na ori na romono ni yabani noro ye ni yabani kiloru ye bele genyake maisha but kako ora mumbu wa gankop ni midiki nafasi kata irukulega ili awala kata irata kuloturi lo no mama na ina burukulega ila wala ore pelo na ja mama etijungul turura na ilo ore nkiti toki na agu atine ni uru ne baki nyene mere ndoki ya maana nisho maala itas kaji ye nkiti toki rupia ni nyo yolo ye ni asa ni mbogi ana duo tomono ni nkop ni mbogi nkop ay bogi nkop ne baki na ninyaba ni ilo ruye badilisha ki maisha ya baki ninyana ninyana yolo biashara teye kake ora amuto miti kio nafasi ya tunjari shara mesho mozinya ala ipang unapata ni room challenge baiki ni miara hiyo mome biashara nera ninyi kai ora mumbo kido tiang mingira isho nafasi na yimi mingitare rose ninyi ai midialo ni midi angai ora dage jioni munafika ya utwendo ni ya utwa na ramadeki wala duo mari unapata sasa ni challenge kama ra ola ningo ni tendua taino is it good naji amukumo gno mama na rondage tiang kai yolo sahi ajati no mama na iningitage radio neti yor paya ni lenye roso konini kama na ite nduwa taino especially enkajina ake elelero kulorungana ogiraya misho sahi amu iti apalika ili ala gira ngor siku ingine na kai uweke na aldu across na inebu ya giraisha nkarawe nkito genye torbara bara na ni usiku usiku kemisimis nuikara saa mbili saa tatu. Kumbe wale natomono ni enye keloshi nye biashara, keloshi nye biashara ala amir mboga, anaendanga kuuza mboga wale duwe uwele muto neshugunya alotuang. Wale lelele nye mera nye biashara anga geni nye di nekuduwe kala genye hustle kibarua kibarua kidogo kage ninye negira yunguatiang. So sasa huu jamaa ya alikuwa naona kiadolu nyoshi elela na wale anatomono ni nyegela iwushu kiadolu nyana iwushu atabe ngiruk kwa ramukana elena nuoporo nyorai ya mipangena ngiruk alele duka mera biashara na diana ngiruk kone loita amir eh? So nekegire lele raraku ana yani kegire chungu chungu zana duo kiloke nye ne ore kariye nakare shugunya ndomono nye nelotu nye ngurwe ni gara torbara barani. Imagine such behaviors, nelotu nye ngurwe ni gara torbara bara pido luen kiloke no uone maybe kanga egira idia mwenye eti holtu kutula ore jijoki maiwa kata nengi lelevi kipika yao. Asa unashanga saa zingine na ina nage inakigua na raraki ya tanako laini ninguni kama rarari nduwa taino nkaji nage elelero kenare naji na ore beyamisho naji yorbarnuti inore ntomononi kenare naji nire roto te biashara mera kesi ninye biashara niti iye biashara ore daiga mwisho nipo nunu ikaja aret nile unyenye wala duo mari ana agende sidai naji ore ntomononi ana ntomononi na uniang na ore siya yenye na veto ntiang alosho nele nkare nele urkek nituku nkilani inakigua na rara yu nikijinga mu agira naji alikindai by the way kiatai irukulega ili awala etitara no mama mostly amu jo no mama nkumokna ati ilururi na inoshira nye bini nga keke jake loithururi lo no mama amu ninchoshi na ilururi by the way na ore lelo tururi saa zingine ni mzuri sana kiatai ilururi sidaino ling negra aret no mama inapo no mama na ari waka ntarenka ngiti na nesheri muatat tonga ngiti ene meti hapa imurara ilelo tururi lo no mama na inarara wakira nwa jokilewa tinichona ajisi yendo mono ni no nafasi nisaidia hata di nyere na ibulo kina jengiti biashara tiang tendo lento mono ni najo keyo lenasi ya yosain tia gidi kama tenasi ya yosain kanyodi yu pinteru ya nasi ya yosain hata kama atafanya kiwa nyumbani kidolo shi ya geno mama na agetu magenye oda tianka ngenye kipanga kesi ya yenyera matare ore pipangi ntoki ringesho molchekut neshukunye ninye haithori onke jaga repisho yu ni biashara. Wala dageja mtu ewaki anaduo toki natirepea naduo mama erijungwa ntoki narero laduo mari mingia kwa mfuko na inarara be grajo gilewa kama rara kanyodi be miki support kuna no mama na ajimera tena inarepare yule mama ni support ebunge nkaina ninyanga gile losaini ninkaja unamusupport tenkaragi pitu mtumu atarerinyo oladuo mari. Yadolo longani ojiro nye teneweji emeregesh mambo. Mi naona ni vizuri teniri ya mariri naji na wento mono nino. Meraore bae mninye diweji keji ninyanoa kudate. Jiro ni vizuri sana wote wafanye biashara. Pitu mogi ya tudumudonyo. Oladuo mari ye ile punye. Ati ya kana aji elegi mbogi yento mono nino ni mbogti. Agne bagina ninyana romome biashara miata hii. Nijori yala akure mkopu. Medobne yana siyai. Kendu wareno nage olaini ngoni. Tina kigwana nage nikitite nkolo ngedura la kamare ndu wareno. Mako lolewa. Ogre bogi. Ntomono genye. Ang. Ya uenkerai. Nilorui bogi. Ang. Mincho nafasi. Na ajimikitare rose ninyere biashara. Is it good? Kamana hile ndu wareno. Kianare ina. Eta isi njeru kulega ile wabu analaore ve. Ya uentomono ni amukerai. Ntomono nagra. Ainyangona ajiruko. Emu. Enasi ya yolturi lo no mama. Na hitu mlikari ungani laura dake vitaboya na duo mama ila duo kuo enkang. Mito kinya amiro lenye mpaka mikiri ngo la duo lenkito. Ure kuo lenye na nite unise famuye noto kilo omiri. Nkiara inono di eme inono di sincha kuna kiara. Ninyagra alagi sukuru. Nebakina ure ninyo mama kejito amare ana ajia medio shilorikan. Chokulo kuo la ini warake piku njia piru kidogo. Niki miriniki pika na ajilorikan lenkanyit. Maybe niki asinyo ndo kiringa ke eramatare e atua enkang ino. Kamara olainingoni tenduara ino. Kenare ninchona ajento mono nino irata urbanoti ya mishe. Tuseme boda boda iti. Kenare na nincho sinjento mono nino mepanga ala asengiti biashara. Ana akuja atulia nyumbani nilo yorkasi. Maoni yako ni gani? Kigirana gairi ya maritetu ilelele Mayan FM. Ndoda jo eldaigani ora tomono udo ninjana kwa ngorupewe saa tomono ubo. Ndipa pegubu nage round ya mwisho. Niyola ajo tukirudi round ya mwisho togo tunakafunga funga hivyo hivyo. Nagirana kaji gula iningo ni mila mari. Ndulia nage kidogo hapo amure begi shugunye. Nibunuanga mwena nasimu haraka haraka. Kigirana nage adum induatinyi. Mjola nage.